0: Basi balike banzo toma ba sima toma ba buja toma ba kocha kochende cheno cha radio moto butembo beni chama ba yetra ko katambika no chikawa chete habola mukulu ihauri hano habola mwana habola watumwa watuma cha cheno kande chikaletra wone chitunga chikakuma kuma ababiri kucha mu muyo urembo no monda mbe ndambe ekikabulwamo ASSTA Association des Sages Solidaires du Troisième Âge hano tuli oko kyene mbako hano ni wenyu Norbert Muhindo Safari
1: ni wenyu wabulekero kabonde rudebora
0: basi tuti wasinja kuba kuomi nabushi abakabi banomuwa eri hano ejo tuka tegaho kunde ebyaganda byahwere neriri hano ebirishala oko benemba nerio nayo kano kamekye nemba ane mu anu byakahanu hatu mu makanisa mubehe wasinje ku watu lechini mbiki basi tukandikanye mu nubire ko mwatse wakabuwa ko buyonzo Nerika kiria kumakoni.
1: Nga.
0: Omuchiswahili bakawa mbu usafi na kushikinga kwa magonjo.
1: Ndi.
0: Esa tukabu kumwati ruwa tuti obuyonzo. Obuyonzo ni chinduchi umacho kubu treke.
1: Iye.
0: Mm.
1: Utreke.
0: Necho ni chinduchi kaheshimishano mundu. Chamu heshima.
1: Mm.
0: Donko. Kandi na mundu obuyonzo akabye ne mundu obutekerere suanga kolo buyonzo utemo obutekerere suanga kolo buyonzo donko oyuka kolo buyonzo akabye inyayenzire kwanza iyiwe na wene nyenzire mubere wewe kandi nyangananza nonde mundu ka watukumbe enya mulangirako koko buyonzo kukobora naro kanje kanje tukatwa liya kutsebo Tuwabara tuka kolo obuyonzo wehihia. Tuwabara irua obuyonzo wa mazingira huku wetu yetu kabi umumuhi.
1: Mm.
0: Wala ngaro mundu. Nye popote hihia lakini kwenye wehikumu parcel. Obuyonzo ewa bulamu. Nerio na mazingira mula sendire mamulu wa makoni. Tukaye karao isituashi.
1: Amabutamenya.
0: Tukanda bagwera balukire banzwa garanga baba kayara bate. Omulu obasungu, omulu ababeleje. Nakanenga baba kakakiria bate amakunia masa. Kundi mukere bana barere. Mabiri muku omwatse okwana ngambwa lakini tumuntu ashiriki byo. Twalala kuvyo. Tulangaranga baka rabat mwana malangira amulu wakera amulu shumbukuli
1: eh
0: nesi shumbukuli ne kanyama kakanga anga mu manyumba ne kake kangana lu hanu kakandi yaseba ematanda kandi mo chero kakandi kuluka yuka sheka mu ndi nyumba iko kakati mu nyumba wosi ne baba shumbukuli iya ngakoli makoni woluba okobandu Kwenye mbukuli, shumbukuli nene, kai kalomo hibine. Shumbukuli nene.
1: Mwasha ya lala.
0: Nelio, ikaye luho kandre, iya shari yoko wondu. Umulengu inya saka, kani umulengu yoyo. Mbukuli, seta na wako wono, seta na wako maulu. Ama kuni uye shiao. Nelio, kera. Nelio, kera, eba kaa. Iba katenga yesho mbebesho. Iba katenga yesho mbebesho. Kusudi. Vapimesho. Vareba ya makoni. Wanga atake manunga nebahe. Najo chame cho umacho kui kakiria. Oku makoni. Nerio mbebesho. Esikasha mipiruwe mwiyambo. Bukuni bulebe wabono buli ndihiko ku bantu barebe kwishiba matorera ibayura bate ekyo byekika kiryo Echi di chika kiri chaka beri. Icha chika koreka mulu wakere. Iba ka oblige obore mundu. Echi baka oblige obore mundu. Kumbi okobore mwesi. Iwa huluche velario vyoshi viru mwenyumbe vyoshi. Donko ibe kaya oko mwesi. Iba karo ndekana ya. Eshumbukulisi kahora remusha njingo. Nebehe, nebehe. Kusudi enyumba ibe mwa hewa. Na madirisi nyaka chengolawa kusudi hewa ibe mwa nyumba. Lakini munu wire. Serota shame nyebio. Ukamiro mwa nyumba. Iwa vyo nemi ya kikumi. Isuota vire ne nyumba. Emusha njingo ya vare hemboso. Nerukisha makoni. Wachingarewa mwishi ya iyo. Nerukashukawa ute arenga. Ukabia kubaloi. Kwishi wabiri amakoni wabari sengarewa mwau. Omu nyumba. Ishi washi. Nere apakera erika kiria. Iba kabwa mbwalo. Omu ulono. Obole mundu ushi. Ebindu ushi biye hihia. Yabirika kiria. Amakoni. Bahuluchabyo babiri ambona bo mama mubira ya manyumba yabya ire nerika kiria neri umuntu wire amakoni waya arengo wakera akenasa tunashi wabya kasombera hari mutu alwa kuko mwabo abandu mwasa obukuni obwe kolera ekolera yabika seruko ngitsikwi e kolera mu ya bwabandu na baba kafanya lusega se ko kolera mubaho lakini wakabwambo omutwaniri Musa haumano mukoni basa wabi ulipitali naruka sunga ni omutwaniri nyakane Yesu karehola kurenga no mukoni nebya nari wakabwambo abali kwisiri oku ese basokeruko kwa bari wani kubukoni obwe kolera Mwaiwa mkoni. Tumutu wala ngerawa. Bandumu bawa. Hati nje mwona wala ngera kusangua. Muna na tunga au mwai. Ina mkoni. Nje basi. Yabi anayema ya. Muna nga hekano kubi indabe kahola. Yabi ya makolera. Na wende basi. Mwona na nga ndahola basi nga ndahola. Kini mungu mungu etiche muna lumuni mwenyewe. Kusangua chi. Kwenye muna shika kanuni wa wambobo. Samuri mulubiteli muha no. Emo ayika sakutsebu emo amukanaba na hibine mbyo muka mieribu mbyo mukuteribu lyo mo ko muhibine mwe mwese
1: era kono mafuniko
0: na byala baba tubara mukumbe tuyetukana bane ribu itukema yeribu twa twa nabavi basi buya byada woyushye yo lakini muri tafanya rewondo tuti kondi mama wa mutu tuyetukana biribu tuyetukeriribu lyo mo lyo muhibine Chabia chika kirio. Ibi shebio. Wawu kiribanzo walu wana. Inye muta wala kubyo. Muta wala kubyo. Neri munu wire. Walu sege sege. Tula kelo. Tumatu mua mu munu wire. Yabere siru wukoni. Esi wafanyo walu sege sege. Kumuate. Awabiri kanivu. Ale we wale yuti. Ngati iteya nyeti. Mufano nga hano. Tunimu waka wambu. Uwamabi yenge nyamaira yi horera. Su shingira hola yete. Rekare kola kuhi. Rekare riayu. Neruwa wote. Haa. Rekanyi riayu haberechi. Olu tsege tsege silu wene. Mfano babiri wambubo. Omuruwa mahola. Mureke rimu kola kola ko luba luba. Mureke banga kawazukiri ya remienga kukirechi. Nivika kirio ngevi yabika bia kere. Sibata wambu na ilu mundu ya mapeponua, iye, lakini waka wambu. Oyu wa mata gendu yu, mwere kia gende, isi asheba nwa ndi wakabere na ye, oke okay, shamu kwa merera, waka wambu waka tulua ko, yeah, vio.
1: Yeah.
0: Aninga mwene mwuko shore diyo mwase, wana mwye tagena ni kosengante ye kwe. Mwadumbo lwile chinda, bama kola kola kucho, bama erabate. Na peru sungumulu wana wayare yo, waka tumikira yo, ati ya mandu wa mapewa yo kusebu, Alinga naye kadi lwewe katebeta akasaba. Nene mungu tuchinabite katambike wetu na butembwe no tutuchinua maka awalinga yoshalia shara kanyera kutsevo anema yo situ hera yayo itwa ite ya kutsevo ebyo bakatoita mutukore nenabeke simunga bavarano nyete kere bakabwambu tvitukana biribu no bore mundu mwe kaera eribu nyakata kale omuchetere oko wole chero unimwe eribu lyo mu
1: mukabine
0: amakunimba lakini munu wire omaborano mu mukabote ire eribu lyo mukabine sibu ambunero na muru wire kwanza yangana bera tada wa ngoma tongana tsukire ndo rutibo ebola kwesira tuna bekobyala ne eribu twetu kerere mu kabine donko eribu eriyo ni sterilizant ne dawa ekalwa ne mikrobe eribu isitwa sanga ne eribu eribu ndi kintu kikalire sana kundi mulangire omuti akahia nya forme bintu fulani ne rumba tuwe lewesha mana we eribu ne eribu kwa lero munu wireresa eribu omutu na bekobi alaresa ne eribu wafanyere undu okwena bekobi ala njenga nalibia kutsebo ebi alabe kaheka mutsefu munene njenga nalibia kutsebo ina ibuli nyiti sasa omutsefu wakahiko monya la mwate musherewa ya baka kutesho nyala musherewa sho nyala ngasikabia muchi kwanza kwa mabira no mundu wa sho nyala shikutire wala ngerebe nwara nwara beri omo
1: mosho
0: nyala sewe ukadua kusiri wote kwanza ngare nono rubalima hangana bere na iye baka tukara iwa libya kusivu owa sho nyala nyere nyere kubia tuwe sho nishu changana bere kondisho nguma
1: sikabi
0: kumutsefu kusudi nicho macho kwa buyonzo nariyo bali kilibanzwa basha kulube yetu bake kulube yetu tuangabere ni itwe tuka kanira ya avana vemiasi eyalaba kera katuwa tuka era tuti kera obukudibu kawa masa abadusi wale bamenya eba kakunda eba debor terikanyo kwanza eba kaya rabatu
1: obukoni bwana bwa mabyasa omwika kiryabo nere bakakundika makundo wayo bolya sera kundi abandu kera ene nabake sibanene nga muno wire nari abashi okomurongo ni wombo murongo wo muyi okukwabere hiko obulwere nari bakundika makundo wakalola yire nzireyo nara na uka seromo yende nzira nara wa sheya wote ni wambo wa hali chika chiri chika wachete
0: mundu sha yule
1: mundu isha yule
0: yabia bariere
1: yabia bariere eyare chinga abandu si uyalu meye uka yenjira hau uta wangenjiri na munu kuri omoche soja abandu wakabale bayeri kundonga ne alama nyike nene ika chinga kundi na yotu kata mbire yire misi tuweji wamabi ya erikundu na kamusale kati akati kana tsimbire kati omomote au hanye kitrego chechiri ata ewo wamabe laba uka ewo ka injero machirego mwa ni wambu erikundu ni halame ikakangirira yajet aha si huwen si biringanga muno gureko bakaire yesho kamba sho monzer ewe ye baka kundike erikundu tu si ni kemenyekala cho yukandelola ho butsira ku wambone ri yiri barriere ri ye ibi banashi erechenga bandu nakindri ekika kiryo chache ka ndi munalangire oko abahanga si bulambo amakoni akazuka muno wire ni wambo anatula akahoroka kasa ni wambo diare ngokuka bibutye kolera ekolera ya sange diare akahoroka kera no lusalo elukanabia
0: no buseru
1: bwasa na bitole byasa mo ono mo bitole ebyo mwasha se bitole ebene ne bene ne bamahula byo mo bitunda bama kakiria bana ni wambukika byange kihunzongo ko hane bandu bana mutrunga shongolube ambule no ali kihunzo te shongolube indi mukaka kikira ye shongolube apaka yaronda re she ebyo tole ribye gakire shongolube shoko kihunzo nero nale no ekihunzo kiri muno bwire ni kihunzo ekya bandu neri itwa treya ngoko tukana treya esho nyama shetu ne bendu byetu ngoko tukayitreya
0: nduke kiro kubuhanya ukasunga twashiriteya eshongoko twashiriteya shongolobe shetu neshombe neshetu lakini watu kurambo sasa ni nyumuka muka
1: muka yitegaya
0: ibu twashabya nga nga tukahetana
1: ndio morero
0: enyama iyo ma iyo marenga
1: iyo marenga owekwe ni wambiru itu ashija ebyo bane mutu bwira ino mwana boko byale
0: ino neritwa
1: neritwa neshonyala ino mwafura ino mwabiri amanyumbi mwabiri ngokotwa na atuka biri akera mushya njingo na riwe wene na shonje ngusha ulukire ya tuka lushia mwibibuibui ni wembo bese sengola ebe kala bala bo munyumba na riyenda mbiesa abagoroma twa tukola mubanitere na resa abo bakandela bokomiji nere utwa bya tayari nere obule mundu umwapokero ko nyusimuka ya fura banasha baka noko muyodi bahikano ni bwambo bakala ndere bahikana ria bakale byo busafi
0: lakini abale no babere bwa chuto chuma bana batolere iba forme aba moniter
1: aba nitere nga ole twa tuka ola mubanitere roba monitere
0: kusudi bebe bana mola bomosh ere sho parcele bakalibia amazingira ehu tukaishi monga so siria
1: ndiyo
0: kunde munugure tuli mochi woche echarwundu chubutaniria nobutuwa
1: nobu obutashija
0: obutashija wangamwira monde shufimbo ishanguwa lakini akaishira lubanza luka muhikako bolikiri banzu omozi tumukanya kono ni mozi tulibire itubushi muke kulu musha kulu mulwana mumbesa
1: mumama
0: mumama itwe bushi umocho no tulibirie omundu sha kutreba na baba kafanyulu segese mulu sho kolera
1: mubaho
0: wa mumundu ka akakirebisho ko masi mwenyewe wa muhorikira bukudu wa muhuna lakini ewe endo kolesa ye eba kakutswa mwana malangira mufano wo mundu oyo awe chetere mwala na bande bate tuye hunze umuhakili mwa ha nero ndi amoye hunze mukali wiwe no ndi mwe ka humbe chetere ka humbe chetere ka humbe chetere kata mucha chatu yukala kaina mutebu chetani ndutubya tuti ndo mwe kuhaneri to waka wate Monzo
1: si alibukuni
0: ayani mabehi mohone obora mundu akalwero kubo buyingo bukuwewe
1: twiro
0: ko buyingo wetu na bakaidi abo murekebe mbuno kabulika tuwa
1: kako omuntu nyalikuliko
0: engulu kaya mabelaba engulu engulu omwasi bakakulu yu wakahola omonani ekisimuke bikubiba kabo mbucho chekwe bakafanya olwema
1: bakahola molwema olune lwema lukaye ba wakobore mwana nerihiko ko mushakulu no muke ko lwiritsu ko koma
0: olwema mbo olubanza kalolwe mwana malangira ye nani kwe omulu nani afanyeri atro ye
1: ye no wae
0: takana kuo uwo se kisomo chokuzera
1: ye no mwa himbo bwatro ama bwambo ambo mushakulolya nayo kakata ukakata iluhai ibwa kata hire kindu kinene nene kiria kata yera chat atibata himbule kande shawo ambo yana tu webibyo hoche hoche no kikata kikata vera yono tu mabia na bashia kuluba tu lokometwe yabo kundi kunie shombo ambo ambo mushakulolya ni bwambo ishombo se washabiri be mwirishiri abare tsanganekewa ebaseka akabu lakini kero chuma bakalangira ko lobola ko katu kanga kunde sebe batabelangire kundi anale bayina bashe gatwa ko kamanana agatwa ko kama ikeriwa mwimbula igwini amabebo mwaboge miaka 120 akahimbo watu bocha bya kendo kinene bueno yo wanaka mu akamuhimbicha obwatu gushabere shalendera na yibabiri muzotya chotwa mabua si wanatalu toroka iye mare mwa muhimbi chobwa alakini
0: hajema
1: ama sharendera rayiri abakamutsoza yamba uwabiri byo numushiri uyu kwenene kwenene mero namuboyira hesho ndambisha ubure na yamowe byabwe ndi mwa bari akashya shatya akashya shingira mulaikini ama bichengo bwatu abali njiramu bama eba mabelama mara kona ya mwasha herenia nali abuko miaka oko mia moyo makumi mbili akahimba kwa watu riene ritozi eritozi ibo
0: and sibere ko hare hare abantu babere wakakanya muhanda abakandi wotuka buko masyo no bakadombo abano babere mer akanyo keriwa bo babere mer itwe esatwa kula akanyo komukatafi
1: ehi sikabya
0: kundi abantu ibana shikirie ebinyo yabakulu
1: ee
0: lekiri munubire oburinga buyower akanyoke avere mera muri shirye kohe ukandia wahola ubyo kandi wambukije cyanda cya ucyushi ecuka ndi wa masunga hone cya ubuyowera turekewe
1: ee olutegetse
0: tureke olutegetse tufanye buyonzo tureba yenga twangara tuti mukanda langira omozi yake alaba. Ni mubwa shire, kani mubwa labi hile.
1: Mubwa labi hile.
0: Nare no kande, tukande tomovi
1: shicha,
0: tuka kwa lango wale mtu mpuno, etu wana wako vyala. Bo. Eske, yu wanganze vyala wewe wikabi vini mchina. Kumbe, tuwa wa mabwa wote. Munga seba, tuka seba tuka wanduwe shoyambo. Elututulu kaseba luna mtu yako. Nerasiba katuwa mbukumetuwa na wakobi yala, wakwa mbu, tukakireye emikrobi yeyo, sule minyakatambiko mukrobi ya kanda sokobi yala, suwanga minyi, mukrobi ya nekandu katelangireka. Wanganduka butimbino, niziyaka, naba kafa niziyaka yeyo, shita ni ya kanza wanduwe maziyaka. Nekukosunga, shida ya shakupata mu, bwi, usana chulu segesemu. Ushi ya kafa chulu segesemu numochi uyu. Shiyo yu anamapatikata. Manama nangirekadundi kwa. Aywa yitega yuko kalundi na munu wiri. Kwenye ayo wawambu. Eno mbu akalundi kashire.
1: Ere yanda chitia yuwene.
0: Ane. Na yu watu. Ije mwana sungo mundu mwa watu. Wamabe saka kalundi. Iba yeso ukaku wako. Lakini kumbi walu wali ya ndreke. Wewe mwata ndreke. Yo su. Su angabe kachuri. Diache. He kwa nende yu yekabua. Afar hambeka edukarisho ndi echebye ko bwe gakicye abare patacho bishara wa
1: zabini mauti
0: dari kyune mubuwa cyuke kana ko hamba nanyo ne muwe no bukondi wabo adwa na bodek omunje itu muwire to wishi bwa kala kana gadisi ya basi bashakuru bayi wanzo bake kulu itu mwacho yo tukaya haikwe iyo tukalo kade har omurukisha kutreba ale we Na ene mo disho ngere kwekende yitre tusuke risha tuke yera ne riburi mo
1: okay
0: gabi bine na shetu
1: tutweshe
0: tusho kondesi nacho zikata shaiko kubokuni kokusebu tuye wandu buyonzo wa mashya no mwana munyi baka sho nyare uta tatu sho nyare shagushita kushiru kale kwa ndulu nene tambi buyonzo bo otukade barondako kwanza tukaba shima konde Obuyozo mwabiri kangania abo simu cherenga basha kuluba kera tunobogora bashi runumu wena reke tuneshina nubukuni bu situ ndiwo nomusha kunuma kwa mbuma kahambikana ya bola kuni tuweshi tutu kwa luba nero omugara kwa chai
1: tu nisho kwa shirebisi na mchireta nga wirabo ndeno batahe tutaya neshombeva ni wambo mundu sikaya songa ya kuya mankoni Wayota wanga wazera unemu treye unemu ireribiro mkabine unemu fure unemu virene nyumba Nerekushe mbukulika, shenjero mnyumba, iya sha, iya leta mikrobi yoyo yiri
0: ya. Iya gana kulea nebole o mnyumba.
1: Ndiyo. Tutreye o mnyumba esho mbukuli.
0: Sefwe yu.
1: Koko tuanabia tuka atregashio kera.
0: Tuka baka tenja.
1: Baka tenja shio. Na ba monitari hapo basha la baka sherebia kwa nene. Usefi bane muhandeka. Utalia kukota yoho wa wondeke. Eba kante kubere kira kubiro. Ewa ya tronda nga uri aga neri uwe niya pusat na ichinga bande bando. Nerio. Iye mungu mwala ba kashelebia kwenye usefi bane muhandika. Utalia kukota yoho wa wondek. Eba kante kubere kira kubiro. Ewa ya tronda nga uri aga neri uwe niya pusat na ichinga bande bando. Nerio. Iye mungu mwala bukana ya. Ebiana lia tuhanjika kundi Ebu lichendo cha hanjika Ni mazengira ni wikalo wewe Siyo tushika Fama beke haye Situ yine ni haye Bugemiaze tuka Imi tuwe tuka yegonera Nero tu yike haye
0: Mabili shi hake wakagenda Wakana shabalwara kuyunye Ula munu wire amakuni aya twanga tukabakande tubakande tukandiloko bakuni yo omukiringa kingufu twasala twalangara basoda bakahikahona rimo twasala twasikia
1: ye ne tonda
0: babirishya ke bakagenda bakarasha balora kunye kola munu wire amakuni aya twanga tukabakande tubakande tukandiloko bakuni yo omukiringa kingufu twasala twalangara basoda bakahikahona rimo twasala twasikia
1: ye ne tonda
0: ahese batahiye basi tusubiye ko bibere nakande mungu kandi tuwa ticha nibishubi kande laba situ handa buke shari chitrehua basi tuwa basima wale wareba tuwa dote basi musimamu buya muholo